0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda yake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi muna tafe da batun turkatarkar siyasar Najeriya a yayin da ake shiga zagaye na biyu na kokarin fidda gwanayen jam'iyyar APC mai mulki. A Chad kuwa a makon da ya gabata ne tsohon Prime Minister kasar Sakse Masra ya cika shekara guda yana daure a gidan yari. Za mu je jamhuriyar Niger domin jin yadda raguna suka yi tashin gauran zabi yayin da aka shiga watan babbar sallah. Amma duka waɗannan za su zo ne bayan mun saurari halin da duniyar take ciki tare da Muhammad Awal Balarabe.
0: DW labarun duniya.
2: Donald Trump ya sake yin barazanar shafe Iran daga doron ƙasa idan bata amince da yarjejeniyar zaman lafiya cikin hanzari ba. Kungiyar Amnesty International ta ce hukuncin kisan ko kuma ce hukuncin kisan wato hukunce-hukuncen kisa na ci gaba da karuwa a duniya a cikin shekaru 44 da suka gabata. Wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba sun sace mutane 46 a wani hari a makarantu uku na jihar Oyo Najeriya. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sake yin barazanar ruguza Iran da manyan makamai idan ta ki sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ake ci gaba da gamuwa da ci ƙasa sakamakon takun saka da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Trump ya yi wannan furuci ne bayan da ya magana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu domin duba yiwuwar komawa fagen yaƙi a Iran, inda ya ce lokaci yana ƙurewa Iran kuma dole ne ta miƙa kai bori ya hau ko kuma ya shafe ta daga doron ƙasa. Ana ta ɓangaren Iran ta ce ta miƙa damuwa ta ga ɓangaren Amurka game da wasu fannoni na yarjejeniyar da take neman cimma da Amurka a daidai lokacin da ke ci gaba da haddasa kafar angulu a mashigin ruwan Hormuz. Tun bayan dai wato tsagaita buɗe wuta tun ranar 8 ga watan Afrilu kenan, Iran da Amurka ke samun saɓanin ra'ayi kan batun nuclear Tehran. Kungiyar Amnesty International da ta himmatu wajen kare haƙƙin bil'adama ta ce adadin mutanen da aka aiwatar wa hukuncin kisa a duniya a bara ya ƙaru zuwa mizani mafi girma tun shekarar 1981, shekaru 44 kenan da suka gabata. A cikin rahoton ta na shekara-shekara da ta wallafa a birnin London, kungiyar ta ce an kashe mutane 2,707 a ƙasashe 17 na duniya, inda shugabar Amnesty International Agnes Callamard ta ce an fi samun hukuncin kisa ne a wani rukunin ƙasashe duk da ƙaruwar matsin lamba daga ƙasashen duniya na soke shi. Kalamar ta ambaci ƙasashen China, Iran, Koriya ta Arewa, Saudiya, Yemen, Kuwait, Singapore da Amurka, tana mai cewa waɗannan tsirarin ƙasashe suna amfani da hukuncin kisa a matsayin makami don sanya tsoro da murƙushe adawa da kuma nuna ƙarfin hukumomin gwamnati kan al'ummomi masu rauni da kuma waɗanda aka ware. Kungiyar Kristoci ta Najeriya ta ce an sace mutane 46 galibinsu yara a lokacin wani hari da aka kai a makarantu uku a kudancin ƙasar a ranar Juma'a. Babu dai wani bayani game da asalin maharan da kuma yiwuwar neman kuɗin fansa a harin da aka kai a makarantar firamare ta Yawo ta Baptist da kuma wasu makarantu uku a Isiyele duk kuma a cikin jihar Oyo. Ba kasafai ne ake samun mutane daga makarantu da aka sace a jihar Oyo ba, wanda babban birnin ta wato Ibadan ya kasance babbar cibiyar ilimi. Sai dai gwamnan Oyo Sheyi Makinde ya bayyana a wani taron manema labarai cewa malamai 7 na daga cikin waɗanda aka sace, kuma an kashe wani malamin makarantar Alkur'ani a lokacin harin. Wannan dai yana zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ana tsangwamar Kristoci a Najeriya tare da yi musu kisan gilla, lamarin da Abuja da mafi yawan ƙwararru suka musanta saboda tashin hankalin na shafar mabiya addinan guda biyu, wato Kristoci da Musulmi. Tun daga wannan lokaci ne da Washington da tura sojoji kusan 200 zuwa Najeriya don horar da sojoji kan dabarun yaƙi da ta'addanci. To labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW da ke a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Wani yajin aiki da direbobin motocin safa suka fara a Kenya ya kawo cikas ga zirga-zirgar ababen hawa a birane da dama na kasar ciki kuwa har da Nairobi babban birni. Bangaren na sufuri ya yi tir da matakin gwamnati na ƙara farashin mai inda diesel ya ƙaru da kashi 23.5 daga cikin 100 sakamakon dogara kan shigo da mai ta mashigin Hormuz da ta toshe. A Nairobi dai masu zanga-zanga sun sanya shingaye wajen toshe ɗaya daga cikin manyan hanyoyin mota a yunkurin dakatar da zirga-zirga. Sannan tun sun tarera kalmar one term wato falle ɗaya ce ga shugaban Kenya William Ruto. Sai dai rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a wurare da dama a kan babbar hanyar, a cewar jaridar Daily Nation da ta wallafa faifan bidiyo a kafar intanet. A wata hira da ya yi da kafar watsa labarai ta NTV, ministan kuɗi na Kenya John Badi ya ce wannan yajin aiki ba shi da tushe duk da cewa farashin mai ya tashi. Yana mai tabbatar da cewa gwamnati ta kashe ɗaruruwan miliyoyin euro wajen rage tasirin hauhawar farashin mai a lokacin da ƙasar ke fama da matsin tattalin arziki. Ministocin kuɗi na ƙungiyar G7 wato ƙasashe bakwai mafi ci gaban masana'antu suna taro a birnin Paris na ƙasar Faransa da nufin tattauna tasirin yaƙe-yaƙe da ake yi a Iran da Ukraine. Manyan jami'an na neman gano bakin zaren magance matsalolin siyasa da tattalin arziki, musamman ma da hauhawar farashin mai sakamakon rufe mashigin ruwan Hormuz. Wannan taron na kwanaki biyu wanda zai samu halartar wakilai daga manyan bankunan G7 zai kuma mayar da hankali ne kan muhimman batutuwan kasuwar hannayen jari da kuma kokarin nemo mafita ga rikicin tattalin arzikin duniya da kuma daidaita samar da muhimman kayan masarufi. Amma dai rarrabuwar kawuna da ake fuskanta a cikin kungiyar G7 da ta hada da Amurka, Canada, Jamus, Italiya, Faransa, Japan da Burtaniya na kawo cikas ga kokarin da ake yi, yayin da ministocin ke shirin gudanar da taron shugabannin G7 daga ranar 15 zuwa 17 ga Yuni a birnin Evian na kasar Faransa. To ƙarshen zagayen farko na cikakkun labaran duniyar kenan.
1: To an gaishe da Muhammad Awal Balarabe dauke da labaran.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za ku ji yadda iyaye suke cikin fargaba a jihar Maiduguri Najeriya na mayar da 'ya'yansu mayakan Boko Haram bayan sace su da mayakan suka yi. Muna kuma tafi da labarin wasanni da ma na noma da raya ƙasa sai kuma ra'ayoyinku. Amma bara mu fara da batun siyasa a Najeriya, inda a yayin da ake shiga zagaye na biyu na ƙoƙarin fidda gwanayen jam'iyyar APC, fargaba da ƙila wakala sun mamaye jam'iyyar tsintsiyar tarayyar Najeriya. Mambobi da dama na majalisar wakilai sun rasa damar tsayawa takara a zaben fidda gwani wanda ya cika da cece kuce. Haka kuma matakin hana wasu takara ya bar 'yan takara da dama cikin ɓacin rai da ma rashin jin daɗi. Wakilinmu daga Abuja Ubala Musa na dauke da karin bayani.
3: Kama daga Yobe zuwa Edo da Majalisar ta Plateau da jigajen APC kusan 26 ne suke asarar damar sake koma koren zolo na wakilai. A wani abu ne ke dauka ta hankali da aikin sako cikin gidan na tsintsiya yanzu haka. To sai dai kuma fidda gwanayen APC ya kare a jihohin kasar da daman gaske tare da rufe kofa ga sababbi na masu takara cikin jam'iyyar. Bisa umarnin fara gwamnatin kasar na lamar biki bisa goyon bayan wakilai ga shugaba Bola Tinubu, kaso kusan 85 cikin 100 na gwanayen da na zaman tsofaffin 'yan dokan da suka nuna goyon baya bisa manufofi na shugaban kasar a shekaru guda uku bisa mulkinsa. Abin kuma da ke nuna alamun dawa daga rikiyar demokaradiyya ta gida ya zuwa fifita abokan bulmi. Dr. Kabir Sufi dai ƙwararren na cikin batun na siyasa.
4: Tun bayan lokacin da shugaban ƙasa ya je batun kasafin kuɗi kuma ya nuna wa 'yan majalisar kusan cewa dukkaninsu za su dawo, wannan ne yasa ake ta daku a gani me zai faru ga zaɓuɓɓukan, kuma ga alamu da yawancinsu ɗin sun dawo sai tsiraru wanda ba su bi ci kashi 20 cikin 100 ba, waɗanda ake ta ganin cewa wasunsu ma har suna ganin kamar an yi musu butulci ne na bisa rijiyar da aka yi da su, wanda wannan ne ya sa su da kansu ɗin a wasu guraren suka samu rashin gamsuwa. To al'alar hakika wannan ya sa ana ta ganin kamar an yi wa demokuraɗiyya ɗin karan tsaye, ko da dai an gabatar da zaɓuɓɓukan, amma duk da haka wasu suna ganin wancan alƙawarin da kuma ganin sakamakon ya sa ana ta samun tantama a kan cewa ko an bar demokuraɗiyya ɗin ta yi aiki ko kuma an yi mata karan tsaye.
3: Karan tsaye cikin tsari babba ko kuma kokarin cikin alƙawari. Ana dai kallon sabon na matakin na iya jawo illa da ke da girman gaske cikin gidan jam'iyyar. Duk da cewa dai dokar zaɓe ta haramta sauyin shekara bayan kammala zaɓukan fidda gwanayen, akwai tsoron zagon ƙasa cikin gidan APC. Bayan cikin gidan tarihi dai da kun kasan ya kai ga kirga asara bangaren PDP da shar shekaru 116 tana fada ana amsawa sai dai kuma duk dan da ke zaman na halali to yana zaman na wajibi biyayya ga ubansa a tunanin Yusuf Dingyadi da ke bai shugaban jam'iyyar ta kasa shawara a harkar labarai
5: da idan da na gari ne idan uba yake hukunci zai dawo daga baya yana mita yana nuna bidda ba dole ne ya shayar da uban ya dama domin ganin cewar akwai tarbiyya akwai yadda akwai aminci ita jam'iyyar ABC doka ta kafata akwai dokokin electoral acts wanda aka bi wajen aiwatar da wannan zaben don haka wanda ke da korafin cewar baya mashi daidai ba zai bar jam'iyya ko zai mata zagon kasa to tun farko yana da wannan bukata ko yana da wannan nufi a zuciyarsa jam'iyyar ABC a matakin kasa ba za ta bar duk wata kafa da za ta yi da wani zagon kasa domin samun matsalar ta ba shugaban jam'iyya na Professor Nitawe ya bayyana haka tun ma kafin a fara harkar wannan zabe cewar za a yi makowa adalci za a bi dokoki za a tsare gaskiya da adalci don haka ba da tunanin akwai inda wata hujja take ta wani zai ce ba a yi mashi jide ba domin an bi dokoki an bi ka'ida
3: a kusan dokokin jihohi na kasar da zaben gwamnoni da malagowar jigagen jam'iyyar ne aka bayyana da samun nasara cikin batun fidda gwanayen an kuma haramta ƴan gwamnatocin yin zaben hira da kafafen labarai a wani yunkuri na kaucewa baki iri guda biyu cikin gidan na tsintsiya Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: daga batun siyasa bara mu koma batun tsaro har yanzu dai a tarayyar Najeriya inda iyaye da ƴan uwan yara dalibai da ake zargin mayakan Boko Haram sun sace a garin Musa dake karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno sun ce suna cikin fargabar yuwar mayakan su mayar da ƴaƴan nasu mayakan a Latilas ganin yadda aka kwashe kwanaki ba tare da samun wani cikakken bayani akan halin da suke ciki ko ma inda aka kai su ba wakilin mu Al-Amin Sulaiman Muhammad ya duba mana lamarin cikin wannan rahoto da ya aika mana daga Maiduguri
6: Kwanaki hudu kenan da sace waɗannan ƙananan yara waɗanda sun kusan 50 yayin da suke tsaka da karatu a wata makarantar sakandare dake hade da primary a garin Musa dake bakin dajin Sambisa a karamar hukumar Askira Uba ta jihar Borno wasu daga cikin iyayen yaran sun bayyana damuwa matuka kan yuwar mayakan su tilasta wa yaran shiga ayyukan ta'addanci ko amfani da su wajen yada manufofin su ko ma kai harhare irin na kunar bakin wake malam mun kaila Yakubu wani da aka sace dan uwansa ne da yake rike da shi bayan rasuwar mahaifinsa ya yi min bayanin damuwar da suke ciki
7: gaskiya muna cikin wani furciki burburciki da tashin hankali da wanda ba mu taba gani irin sa ba babban tashin hankali mu ma muna tsoron kar su je su juya yaran hankali su koma su ma suna daya daga cikin mayaka zamu ce cike kaga yara kanana ne a juya musu tunani su ma su karbi wannan akida da suke yi kira da muke da hukumomi da gwamnati shine da Allah su kara dantse su kara kaimi ran cewa an ceto wannan yara
6: masana harkokin tsaro sun bayyana cewa sace yaran daga makarantu ko kuma kauyuka na daga cikin dabaru da kungiyoyin masu wuta da kayar baya ke amfani da su wajen samun sabbin mayaka ko kuma matsalan ba ga al'ummomi Malam Abdullahi Idris wani masanin tsaro a Najeriya ya bayyana irin hadarin da ke tattare da sace yaran da mayakan Boko Haram ke yi.
8: Idan ka biyo tarihi tiryan-tiryan tun daga farkon ita wannan matsala ta Boko Haram, a za ka ga yawanci su ainihin mayakan yaran da suke kwashewa, yawancinsu suke tilasta musu shiga cikin sojojinsu tun da su ma suke amfani. Wani yaran ya san da shi ake amfani, wani yaran bai ma san da shi sojan Boko Haram bane, sai dai a nada masa bomb a ce tafi masallaci kaza in ka mutu ka abin nan.
6: To ko me ya kamata gwamnati ta yi a wannan lokaci domin kiyaye yaran daga shigar da su cikin mayakan kungiyoyin ƴan ta'adda? Malam Abdullahi Idris yace
8: abin da ya kamata hukuma ta yi ta tabbatar maza-maza an kwato yaran nan tun kafin a cusa musu akida ita wannan akida ta Boko Haram din dan da zarar an cusa musu akida sun riga sun zama sojojin Boko Haram ai tabbatacciyar magana ce za a cusa musu akida kuma ana cusa musu akida sun zama mayakan Boko Haram
6: anata bangaren gwamnatin jihar Borno ta ce ta kadu matuka da sace yaran kuma ba za ta yi kasa a gwiwa wajen ganin an ceto su daga hannun mayakan ba kamar yadda malam Dauda Iliya mai magana da yawun gwamnan jihar Baba Gana Umar Zulum ya sheda min
9: tunda wannan lamari ya faru da mai girma gwamna ya zo na yayi tattaunawa da jami'an tsaro sojoji ƴan sanda domin duba yadda za a yi a kwato waɗannan yaran gwamna ya nuna matakar kaduwa da kuma damuwa kan halin da yaran za su iya kasancewa ciki, kuma ya sha alwashin akan cewa nan da ba da lokaci mai jima ba za a kwato waɗannan yaran insha Allah.
6: Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani labari na inda waɗannan yara suke, balle ma sanin halin da suke ciki, inda ake jiran matakai da jami'an tsaro za su ɗauka domin ceto yaran masu ƙananan shekaru. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: Tudun muka ba tarayyar Najeriya kuma a Chadi, tsohon firaministan ƙasar Sackse Masra ya cika shekara guda a makon da ya gabata yana ɗaure a gidan yari. An yankewa tsohon firaministan kana shugaban jam'iyyar Les Transformateur hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Abdulrahman Hassan na ɗauke da rahoto game da makomar jam'iyyarsa da ma masu goyon bayansa.

0: To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirinmu na labarin wasanni. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Labarin wasanni.
2: An kammala kakar Bundesliga ta bana inda Bayern Munich ta sake zama zakara. Sai dai akwai wasu kungiyoyi da wasan su ya fi daukar hankali. Musamman a wasan ƙarshe da aka fafata ƙarshen mako.
3: Abinda ake jira a gani shine wai Stuttgart za ta samu gurbi a gasar Champions League ta zakarun nahiyar Turai a nan gaba, wai shin ita kuma Frankfurt za ta samu ita ma gurbi a gasar Europa League nan gaba?
2: Za mu ji yadda makomar waɗannan ƙungiyoyi ta kasance. Shin waɗannan irin ƙalubale gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta bana da Amurka da Canada da kuma Mexico za su karɓi bakunci ke fuskanta? Akwai ƙarin bayani. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin na labarin wasanni tare da ni Latifa Mustafa Ja'far.

0: madalla kamar yadda na bayyana a farkon yayi kallabin shirin na wannan lokaci zamu mayar da hankali ne kaco kam akan kammala kakar wasannin Bundesliga ta bana a Jamus amma bari mu fara da irin kalubalen da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta bana ka iya fuskanta a daidai wannan lokaci da wasu biranen Amurka suke haramar karbar bakoncin gasar da za a fara daga 11 ga watan Yuni na 2026 da haɗin gwiwar kasashen Mexico da Canada da kuma Amurkan matsalar samun visa wato takardar izinin shiga kasar Amurka ga ƴan kallo tana ci gaba da yin tasiri ga tagomashin gasar hakan yana shafar otel-otel din da hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ta kama ga rahoton da wakilinmu na Amurkan Kabir Isa Jikamshi ya aika mana daga birnin Washington DC
1: A cikin wata sanarwa da kungiyar masu otel-otel ta Philadelphia da daga cikin manyan biranen Amurka 11 da za a fafata gasar a cikin su ta bayar ta ce hukumar FIFA ta soke kwantiragin karbar dakuna kusan guda 2000 daga cikin guda 10,000 da ta bukata shugaban kungiyar Mr. Ed Gross yace FIFA ta kuma soke wasu dakuna masu yawa a sauran birane da za a karbi bakuncin gasar din amma kamar da hukumar FIFA ta nuna daukar wannan mataki ba an samu abu bane Ta ce bisa al'ada watanni kafin a fara gasa takan yi tanadin dakuna masu yawa domin yan wasa masu horarwa alkalai da sauran ma'aikatanta daga bisani ana dab da fara gasa takan auna adadin dakunan take bukata sai ta saki sauran wannan policy na FIFA zai iya zama gaskiya amma duba da yadda manhofin gwamnatin shugaba Trump na takaita da tsawon samun visa da shigowa na Amurka suka yi tsauri baiwa daftare adadin dakuna da FIFA take bukata din ba zai rasa nasaba da matsar samun visa ba Ghana da daga cikin kasashen Afirka takwas za su halarci gasa din ta bana na yi kokarin yaji daga bakin ofishin jakadancin kasar da ke nan Washington game da kokarin da take wajen ganin dubban ƴan Ghana sun shigo kasar domin kallon wasa din hakan ya tsura amma wannan asalin gasar Ghana mazaunin New York Malam Muhammad Lamin Amin ya mini kara haske game da labarin da ya samu daga wata majami tushe
2: bincike da labari da muke samu na nuna cewa ma wayin da yake magoyan baya na supporters da yake za su fito Afirka ma daga Ghana su zo su duba wannan wasa don su zuga mutanen kasar Ghana kusan kaman mutane 18 kacal yanzu haka aka ba su bizan daman ma su zo ko sun zo su sheda wannan wasan da za a yi da wannan karo
1: ja aikin samun biza da karancinta tankar yana nufin kenan a kasarin kasashe cikin 48 za su fafata gasar ba za su ga dimbin magoya baya da za su kirara su ba matsala ta biyu da za ta

0: jin wasu yan kadan da farashin su bai wuce kusan dala 60 ba. Ayar tambaya ta ce ta yaya za a iya samun wannan tikiti mai sauki kuma zai iya wadatar da dubban talakawa masu fama da tsadar rayuwa amma kuma suka jarabtu da son kallon kwallo a filin wasa.
1: Kabir Isa ji kamshi daga Washington DC. Yanzu bari mu dawo nan Jamus. A yayin da aka kammala kakar Bundesliga ta bana kungiyoyin Heidenheim da St. Pauli sun yi bankwana da rukuni na farko. Wasu kungiyoyin kuwa sun samu damar hayewa rukuni na farko na gasar. Bari mu ji kungiyoyin da ke da rabo daga bakin Muhammad Awal Balarabe da Muhammad Tijjani Hassan.
2: Tuntuni dai an riga an san guda daga cikin kungiyoyin da suka riga suka hayo ba kowace kungiya bace face kungiyar nan mai dimbin magoya baya za iya cewa kuma mai matakar farin jini musamman a nahiyar Afrika kungiyar Schalke Ofo tuntuni ta riga ta hayo Bundesliga
3: tun bayan da ta gangara kusan a iya cewa a wasa dai da ake cewa irin derby da ake din ya riga ya zama lamia a nan tarayyar Jamus
2: musamman ma
3: domin idan aka ce maka ana wasa ne tsakanin wato Dortmund da Schalke uwar wasanni ake kiran wannan a nan Jamus kusan kowa hankalin shi na kai inda za iya dakatar da gaba ɗayan wasanni din don tikitin din wasanni biyu ma dai kafin a fara wannan wasa ake sai gaba ɗayan tikitin din
2: kuma ana zura mai kuɗi fa
3: sosai kuwa kuma wannan din ne yake yafi daukar hankali a nan tarayyar Jamus
2: to baya ga Schalke Ofo da ta samu nata tikiti akwai kungiyar wato SV Elsel wato Elversberg
1: to ta dai bare da Frankfurt yayin da Hoffenheim ta hakura ta barwa Stuttgart kambu na hudu bayan ta sha dan karan kashi a gidan Borussia Mönchengladbach da ci hudu da nema
3: a daidai wannan lokaci da ya rage wata kila minti ko ɗaya ne ma dai a tashi wannan wasa da ake da Mönchengladbach su ma dai sun tabbata cewa ko da an farke wannan kwallon din dai ita Stuttgart dai za ta kasance
2: ko da rashin nasara ma dai Stuttgart za ta kasance a wannan matsayi saboda a yanzu ne fa Muhammadu an yi karin lokaci aka zirawa ita Stuttgart din kwallo guda wanda ke zama kwallo na hudu kenan a iya cewa duk shirin da ta yi
3: Hoffenheim kenan
2: Hoffenheim nake san cewa duk mafarkin ta duk irin shiri da ta yi na hamayya da Stuttgart domin kare wannan matsayi ya fada a banza Muhammadu saboda ta yi abin fallasa a gidan Mönchengladbach ci 1-1 har guda hudu
1: Leverkusen ma ta sha da kyar bayan da ta kammala kakar ta bana a matsayi na shida sai dai a bana babu damar taka rawa a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai
2: kwallo daya bayan Leverkusen ke nema domin tumbuke Hoffenheim daga matsayi na biyar amma aiki ya gagara tuni minti na 92 da fara fafatawa a tsakanin kungiyar da ta yi gidanta wato na Bay Arena inda take karbar bakuncin wato Hamburg kuma abin takeici Muhammadu tun a mintuna na 25 wato Leverkusen ta samu bugun daga kai sai mai tsaron gida amma dan wasa Patrick Schick wanda ya shi ya fi kowa cin kwallo ga wannan kungiya a bana ya baras da wannan gari
1: ita kuwa Stuttgart ta yi canja RB da Frankfurt abin da ya hana Frankfurt din samun damar buga kowace irin gasa ta Turai a bana wannan wasanni ma dai sashen Hausa na DW ya kawo muku kai tsaye a ƙarshen makon ga kaɗan daga yadda wasan ya gudana tare da Muhammad Awal Balarabe da Muhammad Tijjani Hassan
3: gol Krish Firish a daidai lokacin da ake nan a minti 9 da fara wannan wasa aka yi bugun kusurwa nan da nan kuwa ya dafa wannan kwallo bayan da ta dafa akan shi daka ya zura wannan kwallo lamarin da ke nuna cewa ita Stuttgart da gaske take cewa da tana so ta fitar da Hoffenheim daga cikin wannan gasa kuma ta kasance kungiya ta hudu da za ta wakilci Jamus a gasar zakaru ta zakarin Turai kenan
1: an gaida Muhammad Awal Balarabe da Muhammad Tijjani Hassan Yayin da wasanni biyu rak suka rage a kammala kakar Premier League ta Ingila ta bana, har yanzu tana ƙasa tana dabo ga kungiyar Arsenal da ke fatan ganin ta daga kofin a bana. Maki biyu ne rak tsakaninta da Manchester City da ke matsayi na biyu, abinda ke nuni da cewa tilas Arsenal ta lashe wasannin ta biyu da ke tafe kafin ta cimma burinta. Ana ta ɓangaren Manchester City ta wasa wukarta, domin kuwa tana ganin akwai yiwuwar ta sake lashe gasar ta Premier League in har Arsenal ta yi wa kanta sage geduwa. Yanzu dai kallo ya koma sama, inda magoya baya ke dakon ganin Arsenal ta karya kofin nan na barar da damar ta zama zakara. Abokan hamayya kuma ke tunanin za ta maimaita abin da ta saba. Masu sauraro da haka ne muke kammala shirin labarin wasanni na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilinmu daga birnin Washington DC na Amerika Kabir Isa Ji Kamshi. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Ja'far ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: aikin na duke tsohon ciniki wato noma na ɗaya daga cikin ginshiƙan tattalin arzikin ƙasa a jamhuriyar Niger. Fannin mai matuƙar mahimmanci na samar da kaso fiye da 40 cikin 100 na ɗaukacin tattalin arzikin cikin gida. Amfanin gona da ake fitarwa a jamhuriyar Niger sun haɗa da gero da dawa da masara da shinkafa rani da damina, a yayin da wake da aya da gyaɗa da riɗi da albasa dukkanin su har ma da barkono ake noma su, musamman ma a rani domin fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare. Wannan hanya ce da ke kasancewa wata babbar kafa ta samun kuɗaɗen shiga ga manoman rani da damina da suka kai kaso 80 cikin 100 a cewar hukumar FAO. Ta amma wani yanayi ne damanar Niger ɗin take a wannan lokaci a daidai lokacin da watan 7 ke shirin kamawa? Dr. Abubakar Manzo, masanin kimiyyar noma ne a jamhuriyar Niger kuma malami a jami'ar Tilabere, ya yi ƙarin bayani.
1: To, shi dai irin wannan lokaci abin da ya kamata manomi ya yi shi ne na harko, a lokacin da ake ganin gizagizai da duka gajimare suna gangamuwa wani lokaci, to ya kamata a fara tahiyar da ayyukan da a gargajiyance ake ce ma kaman sassabe da kuma wani gyara hilayen noma duka inda za a kudda tsaikin jijiyoyi na abin da aka shuka baya bara da zamanto cewa duka an wannan yansu. To, amma ana yin wannan ƙin kuma hankali ya kamata ya zamanto yana bisan abin da ya shahi wannan labaran harsashen damuna.
0: Sauyin yanayi na sa damunar Niger ta kasance mai cike da gardama, ɗaukewar ruwa kai tsaye bakatatan ba tare da buƙatar manoma ba na haddasa musu tarnaƙi da fargaba da kuma zaman zullumi. Ta wannan ne ma ke sa wasu manoman da zaran watan 7 ya kusa kamawa suka shiga aikin bizni duk da hadarin da ke tattare da shi. Sai dai Malam Abar Shirabiu, wani ƙwararre a fannin noma, ya yi gargaɗi yana mai cewa:
2: Mun ga mutane suna bizni da angire. Shi bizni da mun ana yin shi ne kafin a yi ruwa. Kenan cikin zahin ga da muke akwai zahi ƙwarai. Da ya ka turbuɗa tsabaka cikin ƙasa akwai zahi, kuma in ka kawo angire ka garwata da angire ka ƙara zahi kenan. Kenan shi na yiwuwa bakin da ba a samu ruwan ƙwarai ba, hatsin nan naka nukusha za su yi sai su ɓaci. In sun ɓaci ka ga an yi asara. An yi asarar wahalar da aka yi, kuma an yi asarar wannan iri. In ya zama mutum ba mai ƙarfi ne ba kenan, in aka yi ruwan shifka sai dai ya kame hannuwa bai san abin da zai yi ba.
0: A cikin shekaru 30 da suka gabata, jamhuriyar Niger ta sha fama da ambaliyar ruwa, hararin ƙwari har zuwa fara da wasu cututtukan masu lalata amfanin gona sun taimaka wajen haddasa fargaba ga ɗimbin manoma. Sai dai gwamnatin Niger a wannan karo ta ɗauki ƙudurin kawo manoma ɗauki ta hanyar ba su kayayyakin noma da taki da iri na zamani. Dr. Abubakar Abdu Daure, babban jami'i ne a ma'aikatar Kaima, wani kamfanin da gwamnatin Niger ta kafa don agazawa manoma.
3: Abin da muka samu yanzu dai mun samu iri na zamani, mun samu hatsi ton 100 na variety Ashkafe, kuma mun samu ton 20 na variety Shakti, mun samu kuma irin wake ita 49, mun samu ton 30 kuma da iri na dawa sorgo mota da maradi mun samu ton 20. Kuma fanni angre akwai taimako wanda bancin angre persa mun samu ton 1000 na NPK kuma da ton 500 na ure. Kuma fonshi shi yana bisa hanya da shi animan betai, shi ma mun samu ana nan ga samu na 600 ton 600.
0: Ana sauraron shirin noma da raye ƙasa ne ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Hajiya Aishatu Abdu, da aka fi sani da sarkin noma, guda ce daga cikin masu noman rani da damina a yankin da Magaram. Kana ma dai tana zama kallabi tsakanin rauna da taifice a fannin noma, wanda har ya kai aka naɗa ta sarkin noma a ƙasar da Magaram. Hajiya Aishatu Abdin ta yi kira da a kawo manoma ɗauki da agaji a wannan shekara da nufin ƙara inganta musu rayuwa don fitar da su daga ƙangi.
4: Abin da nake so ga gwamnati, yadda ta yi ƙoƙarin wannan ta kawo mu wannan taki To abin da nake so ga gwamnati ta taimaka ma masu karaman ƙarhi wanda ba su da. Wannan ya kamata ba sai san saya ba a gaskiya. Ko da tsakura tsakura ne a tsakura musu tunda a yanzu kudi ba kasar ne yadda ta take. Ana cikin wahala ha. Wani yanzu da kel zai samu abincin da zai ci nauni. To kuma ina za a je a sayi taki ko a sayi iri? Ina da bara a gurin gwamnati ta taimaka ma masu karamin ƙarhi a ba su kyauta wannan. Wanda suke da hali duk kowa sai duk ba matsala. Amma masu karamin ƙarhin ne ko da tsakura tsakura ne a ba su.
5: To game da batun abin da ya shafi kayan noma, tarakta, galma da sauransu, ke sarkin noma me ziki ce?
4: Haba, wannan ni ce ma za in ce. Wannan shi ne ma za a ƙara taimaka mamu da shi ke. Tunda yanzu da wata shekara. Meri.
5: Hauwa bata yi kenan.
4: A hauwa gaskiya akwai matsala. Amma aka samu aka kai wata shekara bayo bane anjima. Gwamnatin take so wa sai ta kawo meri. Kuma masu karamin ƙarhi sai su je su yi haya. Kuma a rage musu da tada musu guri. Su sa taki. To kaga aka yi wannan alhamdulillah talaka zai ji dadi wannan sosai ma. Amma gona ba kulawa ba tadawa ba wannan ba taki akwai matsala. Wani kuma ba wannan kin bane babu ce take sa.
0: Kasar noma a wasu sassan Nijar ta jima tana shiga cikin mawuyacin hali. Inda aka jima ana juye kasar ba tare da motso ta tun daga kasa ba. Abubuwan da ke sa kasar ba ta iya rayuwa kamar yadda ya kamata. Rashin motocin noma irin na zamani na ƙara haddasa wannan nakasu ga manoman da suka jima suna aikin ta saboda rashin isassun kuɗi na hayar motocin noma ko kuma dai tallafi da suke samu daga bangaren gwamnati. Ta amma waɗanne shawarwari ne za a ba wa manoman a cikin wannan yanayi? Dr. Abubakar Manzo, malami ne a jami'ar Tilabiri ya yi ƙarin haske.
1: Wani gurin noman hanyar mota ce, wani gurin kuma mutane ne suke bi, wani bi kuma da wannan. Ya kamata duka a komo a gyara gurin, ya kamata kina yi tunanin kai taki gona. Wannan taki na dabbobi, takin gargajiya ya kamata tun yanzu. Bancin an ƙare gyaran filaye kuma akai wannan taki kuma aka taki na ya kamata a samu a tutse shi cikin ƙasa.
0: A jimlace noma da kiwo su ne ginshikin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar domin suna samar da arziki mai yawa na kimanin kaso 35 cikin 100 na kuɗaɗen shiga da ake kira PIB da kuma ayyukan yi ga mafi yawan jama'a musamman ma mazauna karkara. Duk da kokarin da ake yi na bunƙasa karkara da kuma yaƙi da ƙarancin abinci har yanzu waɗannan fannoni na fuskantar tannaki da dai kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin mulkin soja ta yi alƙawarin farfado da filayen noma na rani da za a noma shinkafa don wadatar da ƙasar da abinci kama daga yankunan Difa da Maraɗi da Tilabiri har ma da babban birnin Yamai. Kuma sauraro bisa ƙuratuwar lokaci a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin yan uwa abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku, ku zama lafiya.
6: To madallah ga kuma wasiƙunku ku masu sauraron mu.
7: DW wasiƙun masu sauraro.
8: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus, Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

Madalla. Da farko zan bude shirin da karanto wasikarka. Imran Hassan Madahabauku daga garin Bauku dake arewacin kasar Ghana wanda ke cewa Assalamu alaikum DW Hausa. A yau zan yi tsokaci ne dangane da barazanar da kasar Amurka take yi wa kasar Iran. A gaskiya wannan barazanar ba akan Iran ta tsaya ba. Barazana ce da ta shafi duniya baki daya. A ƙarshe muna kira ga kasashen duniya da su gaggauta daukan mataki akan kasar Amurka. Sai kuma wasika daga Sanusi Madatai da Magaram a jamhuriyar Niger wanda ya ce Assalamu alaikum DW Hausa. Taron Faransa da Afirka da ya gudana a tsakiyar makon da ya shige a can birnin Nairobi da ke kasar Kenya, wanda a cikinsa Faransa ta sanar da shirinta na saka jarin euro biliyan 23 da ke Afirka tamu da ke dankare da ma'adinai iri-iri na ƙarƙashi da kuma doron ƙasa. Ni ina ganin wannan zama ne kawai na shan shayi, domin babu wani sauyi na gaskiya da za a iya gani daga tsohuwar dangantakar Faransa da nahiyar mu ta Afirka. A don haka muddin ana son Afirka ta tashi daga zama a gefe guda ta kuma zama mai tasiri a tafiyar da duniya, to dole ne shugabanninmu ku daina zaman jiran Turawa da su zo su gina muku Afirka. Dole sai mun dogara da kanmu. Allah ya sa mu gane. Sai kuma wasikar ka Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya, wanda ya ce Assalamu alaikum DW Hausa. Tambas matakin da hukumar ta ce fina-finan Hausa ta Kani Wood da ke jihar Kano a Najeriya ta ɗauka na dakatar da wasu fitattun jarumai masu suna Adam Shu'aibu da kuma Amina Uba har na tsawon shekara ɗaya sakamakon fitar da wani bidiyo nasu da suka yi wanda bai dace ba. Wannan mataki abu ne mai kyau, domin ire-iren wannan rashin kama mutuncin kai shike janyowa ana yi musu kuɗin goro, kuma yin hakan ka iya lalata tarbiyar yaranmu. Da ƙarshe muna addu'a Allah ya sa yin hakan ya zama sulhu daidaita musu hankali su kuma gane su gyara. Sai kuma wasikar ka Iliyasu Tumun Filinge daga jamhuriyar Niger, wanda ya ce DW Hausa don Allah ku bani dama da ya jinjina ga gwamnatin kasar mu Niger kan matakin ƙara jihohi 8 a kasar. A gaskiya yin hakan zai ƙara kusanto da talakawa ga gwamnatinsu, zai kuma taimaka wajen tunkarar matsalolin tsaro da ke addabar wasu yankunan kasarmu. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya mai ɗorewa faɗin kasar mu Niger baki ɗaya. Amin summa amin. Sai kuma wasikar ka Daniel Yan Sani Bush, wanda ke kira ga masu hannu da shuni da cewa ‘yan uwana ‘yan Niger masu hannu da shuni, ku riƙa taimakawa talakawa su ma su samu su yi layya. Allah ya ba da iko. Amin.

To da shirin wasai kun masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Daga cikin sakonnin da kuka aika mana a yau, akwai Ibrahim mai wankin hula daga Kimba wanda ke cewa mu dai a cikin abubuwan da ke damun mu babu kamar kisan kiyashin da ake yi mana a lungu da sakon arewacin kasar mu Najeriya, kuma shugabannin mu babu abin da ya dame su sai dai maganar siyasa. A kulli yau mun fatan mu Allah ya azurta mu da nagartattun shugabanni masu kishin talakawansu da kasar su ba kawunan su ba. Allah ya sa mu dace amin. Sai kuma wasikar Samira Nafi'u tare da Suleiman Alhaji Bahari da Magaram masu cewa assalamu alaikum DW Hausa. Da farko muna godiya ga kokarin gwamnati da sojojin mu wajen kare rayuka da dukiyoyin 'yan kasar mu Nijar, musamman a cikin yanayi na tsaro mai wahalar gaske da kuma tsananin talauci da ya addabe mu. Dalilin rubuta wannan wasika shine domin nuna damuwa kan yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da addabar al'umar yankin Tilaberi da Difa da kisan kai, sace-sace, kona ƙauyuka da kuma hana manoma zuwa gonaki, lamarin da ke neman zama ruwan dare ga duniya wanda ya jefa dubin dubatan iyalai cikin talauci da rashin tsaro. Domin shawo kan wannan matsala, muna roƙon gwamnatin CNSP da ta saya wa sojojin mu kayan yakin zamani da motocin yaki, su ma duk na zamani, da kuma ƙara musu albashi. Domin yin hakan zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen mai da hankali akan ayyukansu. Allah ya sa wannan shawara tamu ta kai ga kunnuwan da suka dace. Sai kuma wasikar Samail Agnes Malam Fatori wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Na shigo wannan fili ne domin jan hankalin masu hannu da shuni a duk inda suke kan cewar su kusanto da hannayensu izuwa ga mabukata marasa ƙarfi da dukkanin abin da Allah ya hore musu a kuma daidai wannan lokaci da muke tunkarar babbar sallallayya. Domin duk wanda ya taimaki mabukaci, to Allah kadai ya san irin ladan da zai bashi. Allah ya sa kira na ya je ga inda ya dace. Sai kuma wasikar Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji a jihar Maradi, jamhuriyar Nijar, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Mai dokar barci ne ya buge da gyangyaɗi. Na fara da wannan ne domin yin Allah wadai da abin da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi wa wani ɗan jarida a lokacin da yake masa tambayoyi dangane da aikin sojin Faransa a Mali. Mun ga yadda Macron ya kasa danne fushinsa, inda ta kai ga ya jefa wa ɗan jaridar kakkausar kalamai saboda ya kasa amsa tambayar. To abin tuni a nan shi ne irin yadda waɗannan ƙasashen ke cewa shugabanninmu na Sahel suna hana 'yan jarida aikinsu. To menene abin da shi shugaban Faransar kenan ya aikata a nan? Allah ya kyauta. Sai kuma wasikar Lawali Manchester Kamba wanda ke cewa kira zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Kebbi don Allah a wannan shekara ta bana su tausaya wa manoman jihar Kebbi, su gaggauta raba musu takin zamani da wuri ba sai damuna ta yi nisa ba, lokacin da kayan amfanin gona ba su buƙatar taki, kuma don Allah su taimaka su sayar akan farashi mai sauki domin ƙananan manoma su ma su iya samun damar saye. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ba mu damuna mai albarka a Najeriya baki ɗaya. Amin summa amin.

0: Malaka Karkabana a matsayin shida. Sai dai a bana babu damar taka rawa a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai.
1: Kwalle daya bayan Leverkusen ke nema domin tumbuke Hoffenheim daga matsayi na biyar, amma aiki ya gagara tuni minti na 92 da fara fafatawa a tsakanin kungiyar da gidanta wato na Bay Arena inda take karbar bakuncin wato Hamburg. Kuma abin takeici Muhammadu, tun a mintuna na 25 wato Leverkusen ta samu bugun daga kai sai mai tsaron gida, amma dan wasa Patrick Schick wanda ya shi yafi kowa cin kwalle ga wannan kungiya a bana ya barasu da wannan gari.
0: Ita kuwa Stuttgart ta yi canjar SVW da Frankfurt, abin da ya hana Frankfurt din samun damar buga kowace irin gasa ta Turai a bana. Wannan wasanni ma dai sashen Hausa na DW ya kawo muku kai tsaye a ƙarshen makon. Ga kaɗan daga yadda wasan ya gudana tare da Muhammad Awal Balarabe da Muhammad Tijjani Hassan.
2: Goal! Krish Firish a daidai lokacin da ake nan a minti 9 da fara wannan wasa aka yi bugun kusurwa nan da nan kuwa ya dafa wannan kwallo bayan da ta dafa a kan shi daka ya zura wannan kwallo, lamarin da ke nuna cewa ita Stuttgart da gaske take cewa da tana so ta fitar da Hoffenheim daga cikin wannan gasa, kuma ta kasance kungiya ta hudu da za ta wakilci Jamus a gasar zakaru ta zakarin Turai kenan.
0: An gaida Muhammad Awal Balarabe da Muhammad Tijjani Hassan. Yayin da wasanni biyu rak suka rage a kan malaka kar Premier League ta Ingila ta bana, har yanzu tana kasa tana dabo ga kungiyar Arsenal da ke fatan ganin ta daga kofin a bana. Maki biyu ne rak tsakanin ta da Manchester City da ke matsayi na biyu, abin da ke nuni da cewa tilas Arsenal ta lashe wasannin ta biyu da ke tafe kafin ta cimma burinta. Ana ta bangaren Manchester City ta wasa wukarta, domin kuwa tana ganin akwai yiwuwar ta sake lashe gasar ta Premier League in har Arsenal ta yi wa kanta sagegeduwa. Yanzu dai kallo ya koma sama, inda magoya baya ke dakon ganin Arsenal ta karya kofin nan na barar da damar ta ta zama zakara. Abokan hamayya kuma ke tunanin za ta maimaita abin da ta saba. Masu sauraro, da haka ne muke kammala shirin labarin wasanni na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakilinmu daga birnin Washington DC na Amerika, Kabir Isaji Kamshi. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Ja'far ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Yanzu kuma ga Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta a cikin shirin Ji ka Karu. Ai sauraro lafiya.
4: DW Ji ka Karu.
5: Ilimin fasahar zamani.
6: Dambun masu sauraron wannan tasha mai farin jini ta DW, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Ji ka Karu, yan zamanin kwamfuta. A yau za mu saurari kashi na ƙarshe na wasan kwaikwayo mai suna ba a shidar mutum daga fuska. Waɗannan jerin wasanni suna fito mana ne da yadda basirar kwamfuta kan iya samar da damarmakin aikin yi a nahiyar mu ta Afirka. A kashin da ya gabata, mun ji yadda Sadiq ya fada tarkon da ‘yan uwan junan nan guda uku suka dana masa. Mun ji yadda ya zaci shi kadai ne tare da gaje, har ya yi bambaramar fada mata irin matsayinsa a cikin damfarar da dandaran ribobi yake yi. An kira ‘yan sanda inda suka sa masa ankwa, suka yi awon gaba da shi. Ba jimawa sai gaje ta dawo da kimarta a cikin al’umma, har ma a wajen waɗanda aka zambata. To ko me ke faruwa da aikin da Rabiu yake yi na tsarawa kwamfuta fasahar ilimin tantance bayanai? Sai ku gyara zama don jin yadda za ta kaya da waɗannan ‘yan uwan juna uku a cikin kashi na goma kuma na ƙarshe na wasan namu mai taken sabon shafi.
7: Ɗakin taron yana da haske da kuma yalwa. Yanzu dai an kammala aikin ƙirƙiro manhajar nan ta kamfanin AgroBio, kuma gashi nan an haska yadda manhajar take akan allon bango. Bayan da Rabiu ya shafe sama da watanni biyar yana aiki akan wannan manhaja mai fasahar ilimin tantance bayanan shuke-shuke, yanzu dai ya gabatar da sakamakon aiki tukurin da ya sha. Yana tsaye a gaban teburin yana yin jawabi, kowa ya zuba Rabiu ido yayin da ya kammala gabatarwarsa.
8: To a ƙarshe dai bayan shafe watanni ina aiki tukuru, yanzu ina mai alfaharin gabatar muku da cikakken samfurin manhajar AgriBio da taimakon fasahar ilimin tantance bayanai da na kirkiro mata. Yanzu wannan manhaja za ta iya gane dukkanin nau'o'in amfanin gonar da muke nomawa a kuma wannan yanki, ba tare kuma da wani kuskure ba, da kuma dukkanin wasu cututtuka ko illolin amfanin gona tun daga farkon shuka. Muna iya cewa nasarar da muka samu a wannan aiki na manhaja ya kai kaso 98.4 cikin 100. Na gamsu matuƙa cewa wannan sabon sauyin da aka samu zai yi tasiri babba a harkar noma a wannan gari. Zan yi farin cikin amsa duk wata tambaya da kuke da ita. To, da alama dai babu tambaya. Tunda babu tambaya, yanzu zan mika abin magana ga babban daraktan wannan kamfani. Ranka daidai, bismillah.
9: To, mun gode. Mun gode. A saurara haka. Muna godiya matuƙa Malam Rabi'u. Komai ya fito fili a wannan gabatarwar da kai. Kuma ga alamu kowa ya fahimci komai. Kai har ni. Kun ga kuwa wannan wata magana ce ta musamman.
10: Kware ko darakta. Haka yake zancen nan haka yake.
9: To, abin kawai da ya rage shine na taya ka murna a matsayinka na matashi. Wannan manhajar da ka kirkiro ta kawo sabon sauyi. Kuma tana da inganci, ina mai yaba maka. Nagode. A saurara, ina mai sanar da cewa mun zo ƙarshen wannan taro. Kuma ina kira gare ku cewa akwai abin sha da abinci na alfarma. Abin da kawai nake da bukata shine kowannenku ya je bayan ɗakin taron nan domin ya samu abin taɓawa. Nagode.
11: Aiki yayi kyau fa Rabi'u. Irin wannan muke bukata wajen ci gaban kamfaninmu.
8: Nagode maka kwarai Kabiru. Nagode sosai wallahi.
11: Sai nake tana lokacin da ka so kai watsi da damarka ta yin aiki akan wannan manhaja. Gashi yanzu an samu babbar nasara.
8: Ina godiya da awuncewar da kai min.
7: Bayan ƴan kwanaki, Rabi'u ya samu kansa a kamfanin InnovaCrop, wanda gashi nan a zaune a wani ofis na zamani mai manyan tagogi da ake iya hango gonaki daga nesa. Ga babban daraktan kamfanin InnovaCrop, wanda mutum ne ɗan kimanin shekaru 30, yana zaune cikin shiga mai kyau akan teburinsa, ya yi wa Rabi'u murmushi.
12: Ina godiya da zuwan ka yau Rabi'u. Ina fata kuma ba za ka dawo da kiran sunanka da nayi ba kai tsaye.
13: Ba komai, ranka daɗe.
12: Wato, ofishinmu na ɗaukun ma'aikata ya shaida mun cewa ganawar da aka yi da kai ta tafi yadda ake so. Kuma na ji irin aikin da ka yi wa kamfanin AgriBio manhajar da ka ƙirƙiro tana da kyau sosai. To, irin wannan sauyin muke buƙata a wannan kamfanin namu na InnovaCrop.
13: Ina godiya da wannan kalaman naka, ranka daɗe. Na gode ƙwarai.
12: Zan iya cewa kenan yanzu kana da sha'awar kai aiki da mu. To, da taimakonka da ƙwarewarka da basirarka, ina da tabbacin za mu iya kawo sauyi a fannin noma.
13: Gaskiya ba zan ɓoye maka ba, ranka daɗe. Ina ta samun ta yin aiki a yanzu ta ko'ina. So nake na tabbatar na zaɓi aikin da zai bani dama na yi aiki a kan abin da ya dace da manufofina. Sannan kuma
12: ka samu mai tsoka ko?
13: Tabbas haka ne, ranka
12: daɗe. Rabi'u, na ji daɗin irin yadda kake yin komai a rayuwarka a buɗe. Ina ganin tamu za ta zo ɗaya da kai sosai.
13: To,
12: me ka ce?
13: Cewa na yi zan sa hannu a kan kwantiragin da zarar an rubuta yarjejeniya.
12: Rabi'u, muna farin cikin shigowarka don yin wannan aikin.
13: Na gode, ranka daɗe. Ni ma ina farin ciki da zuwa na.